0: hanya hu lugundu danyi humale la uribu logo mafu na buru habai hu nirahunyu lugundu subudi humale la buingi uguchile na buru habai hu aguburigu lugundu subudi humale la Yesu Kristo lemeha ani halibe lumage frumetida na buru habai hu ni buringinya lugundu here huma ani rasibi humale le rero buingi tida hanigi lugundu ginye ganyi humale la uribu logo mafu Misiya dala ligaburi ubo hu niburi kata ile lida mo ubo ai hisiya ubo hu misiya ti bungiri ugu chili hu lugundu uwa ti ni kata lida ange kata ile lichu gu ubo nyumbu iti luma ge bungi luma ge gwana rugu ubo liabu ani ani habi buri kata ile lichu gu ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta logo irisini ani ubo Agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate Mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun katei hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidin la hun. Ani subudi humuti Logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Yesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyo logo Yesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Yesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, anihi sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifri sandu sun katei hun. Ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama, ligia sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundu ibidi ajili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logu dame la le. Lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikateri le. Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigu walumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahe ti le eibu kubelida figo lani kumafi. Lugundu afiko ti mafia luma gen frumi eti dan. Aba liya bu indire bu ingyo, lo lagrin chaguni lo adik mari mafi. Uwa tini ya ban le lire bu ingyo asigiru ti lidan figo. Lo gondo, anihe ibagari le li chukbe bu ingyo lu lidan. Siyente la sigiru lidan figo, lo gondo lire la bu ingyo. Subuti wati katanya la lirahin banya bu ingyo, lumo katanya la lirahin bay mafi. Lugundu frume gwerugu le madigun bali le buidubay o misi habu la lun lidu he luegin Jesu Kristo mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu bay luma ge frume etida. Luhinsi ye gwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bay kain. Ani buiti le la digbe la mole ni duwe yunu mawari da ta hanigi ahun ayere gu da hun lani gubo siga hadi walida ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wa muti lira lugundu insiente ya wadun yun loige Jesu Kristu won le misi abote hilanyu meme gini sunle iyere habu be lun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwala ni aba gafara hati lugayara la Gabagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawago ni duhe ino gayarabe wajabi indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini luwago. Logo lichukube la sunle wamuri habo iluma wawo lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yon luwafinye no logo Jesu Kristu le lire. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawo. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon. Agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi yeti nganu. Mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, buingiu la adimur haboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya guti logu, kai lan grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia, uwati sifiri sandu lida. Sifiri le Laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yengili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu talumuti buingi visi yenlu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa maa magali dagi. Ani haa isi yeni bui.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lubuingyo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La salvaron no a los buenos bobogun. Frume guargo, le afinero y luego le rogo la buenos Jesús. La bagari duña le da buenos. Ani la bagari duña guía buenos lida. Itra linha wayabuin asubudire luma afinera logo insinye wama lum buingyu. Isiani buingyu ani le abagari tu lida isiani la bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya gye buingyu lida. Itra linha wayabu lum insinye la buingyu won le gumut. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni timati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin anufude luboy abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le timati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyabo ije hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lubuingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
2: 1 Juan capítulo 5.
1: Sunha afinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wama ile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. La digunwa le luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boy luogu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligye arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo luogu lirau. Le larinya kubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi luogu lirau buingyo, lun, hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luogu agamba lani buingiu wafuri yedun subudi wa muti ginye luogu launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia luogu ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigye ligia. Ani hinfigo lani na oveni, malati lo lafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigye la le anigibali buingyo kaisi lugu chili, maibugu tilida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye

0: siyebe inu. Agamba kumwe lelo kwenye.
1: Larigela dimureha umala liligia. Aba harihi disipulugu luagu labu goriga lila Jesusu. Aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihibwe luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri budubwe luegen wubu. Saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu. Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
2: Maestro, flesa ya bubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunyebai. Ani aba sifiri uribati luagu. Dale lariguduni aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadina hon bani disipulugu. Luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri bai saadan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bai. Baru bai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahu ligia lung. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi. Laulela digu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
3: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garuwa rgati ahaburugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani lelaniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, Luagu kala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nugu aba irahu lubadun. Abala riyangu hon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unubu gutima bai hida. Dige wairi gutima bai.
1: Abati lariyangu huan lu Jesusu.
4: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniyanga Jesusu lung.
3: Meweri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyayi.
1: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielu. Aba larigdu anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luohalo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba hariyegu lun.
4: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
3: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun eibugay na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
0: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Daritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyanga ya Jesusu lun aba,
3: falabana.
1: Lariyanga lun,
5: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu,
3: igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati lariyangu aba lun.
6: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumo, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
1: Lariyanga Jesusu lun.
3: Le ishi kutiluha bulagu wa wawu gulei. Larigen aba larihin larigong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
7: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larinya gahon.
3: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ani logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma gwa, ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ahinsi ha buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwa. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, ho humay leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ki ha gayra le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humay lagu jarafa li la laruin ha bungi hon. Nani hane hon. Lagu lidan la meweyu ligia. Anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi lwagu larua ihabungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
8: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
3: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun heve, aguru, lumasun lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatien, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusiel.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
3: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimune ha. Honugu lani disiplugu lariyaga.
3: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lau ruwei ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihu bai gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesus ulun.
3: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyein.
1: Aba louna bu larinya ga.
8: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
3: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufu da ati ligia, La rufu de ni lagu buidu la lalig dahan, aba larien gu lung Jesusu.
8: Kata yenge ni birigu baya?
1: Aba ti lung nabu ni Jesusu larien gu lung.
3: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gen lung uburu gu heriko. Lagu luwa yesun, aba harig de ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le lume bai tumala dogra gu. Ulesi hamei, aba higiru ni ila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huri yu lidan gen meme umaligia. Dale larien bali wuguri ligia. Aba legeye dun loy, aba la sigiru ni leibugun. Sigur ligye aba hada gen la dugo wagun levi nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gen legeye dun loy, aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage ume ligye. Dan le larihi bali, aba lagu de medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti buri le lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari da guduni lagu le lugu burigu. Aba la nuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. La ruga, dan le leibu ga lan samari ne ligia, aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. La rinya galun, goni gui bai wuguri le, aha bu agastar amu loi le nichi gu bai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kagi hada gien uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wa lidan barita gun.
1: Larinya galun.
8: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lu tu bere segun, abatarien gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
3: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
7: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe la, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa bain la. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, Lagan buwa ba li dan larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu ba yelun louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, Lausun lira, mabule induti bungi ni aba hadagin. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufesa ruti hagibuga guriga luago naningu hama. Narinya gubaginya luago naningu hama hagibuga lani bungi yu angeliku. Ahin ya harinya gubaya hagibuga guriga luago mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yu angeliku. Lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gale arinya guti kati uribati nuwako awle uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sando, sinya tiferudu na wala. Dame ile hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame ile lachiruno awra lun hadimuraha. La rufudu bay sifiri sando le lun bay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagu. Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maisturu, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
3: Kagia ichigu bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
3: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladiga mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichigun lichari alubahou ni buiti. Aba te larinyegu risiti le lungwa rugu. Kaba sanfu na nadugu. ibidia ti nu halia bala narei de sonle na luba habai. Abalarinha go, subudi nal kabala na dega. Nagun chaguaro son narei de gle ile, abame na dega amo weina mutimato. Abame narei duni na luba haluma sonle numa baitida. Abameti narinha go nunigua, buiti da bon, anihin sarago kati arei da nyubumal lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma larinha gabungi lun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itra linea la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gnya bungi.
1: Abalarinha gu Jesus hon lani disipulu.
3: Arinha gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugur tau daugo. Arinha huma hondu nuru. Mabunda guntinha, malubaha, maga iligia heigi, lausun lira, ou da lumutinha bungio. Mebegi timata ufunagi a sugu haudu nuru. Ua tini aba hidaginha gaiara atelishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe lueni lidihari luago. Ahen lubaiti sinha lubai hadugu ni le mene agubai, ka uago hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida linha la lahuchin fulua. Mawadigi mariti, mahuchagun ligia la dauragon, ane lausun lira, Que narinha go nihon, ni mehe urua e Salomon lausun luendego, me vende tuti kei aba lidaginha. Ahente itara linha lubai, la daira quago dani bungi sagadi, le anihim bai ugunha arabo anharuga lago dunha, huguia de gama essa amadora quago dun lá, logo atafinha huguia le. Madihri da huma lubai te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranhanyu ubo le, lariginha nuburi kata ile, ahen huguia, Ani aba hugu chin le subuti ha bubai lun sun le hemegi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi furumie. Aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni laruai ha hong. Alugra humai le humate. Hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Le nye lubai sinyala he belu runhiveru tiyan. Uwa hagei hamuti li nyen lu haigini. Narinha gubali len hon, la daga len nyen lu muti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilidage aba amariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura guduba nyan luagu dabula, Aba me lehere go hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga. Ahen ala dari ra agagu duanyu. Fulese wabanyo monsu hagye. Subudi humay. Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugati.
1: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinha galun.
0: Nabureme, wawna gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Larinha ga wabureme Jesus ulun.
3: No furume aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay liyubu dirilun larinha hau tila na luba, lulega gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubay liyubu diri agonflira lau luwadika mari dan le la chuluron. Nyanaran hau, luago lichi gubay lan liyubu dirilun ligia la ariha lau son lumegen. Ahen arita kwa musu ligia luago lugi lilan liabi liyubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya laria ha uriba, leredera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi liyubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lu. Aba me lichigu ni lueri age ya buichuni luago, lasia direi me lu la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi habubai lu kala labusen rubai liyubu diri, Ani maran seronte, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahen ti monsu le ibidia ti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luegin. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gin lariyan ha, gibeti ma bai alugu ti lumagin. Ni abian aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luegin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabi ya la ichi kadarangi la ubo wakon. manuga tina darangilo, fari ngwa na nuga bai. Lumak ne kweto, senga go ti daba muna, afani na goba uruwa hawe biyama, biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara ba goba uguchile luago lirau, isani luago uguchile, uguchuru tuago tirau, isani tuago tuguchun, idinyon tuago taguru, agru tuago tidinyon.
1: Alinga tigin Jesus hungrigia itara.
3: Dalen harihi laburi gadun sielo, abaharinga gulagu lahu ya lahuya, aniligi asuserda. Danti le lafurun suede, abaharinga gulagu laro gadala, aniligi asuserda. Biang watigi buhuguyele, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan sielo lumo muergo, ka wago ibidin lubei luago tiligabri dale gada balun hung. Ka wago sinyalu bai hasub diruni katele uwara wabai hongo. Ahin agwara gada aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loile dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, narin hane bun, lago mafri dumba dibu la nyingin darai ba fayiruni lagu muhon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
3: Harita gwatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita gwatun, luago weriti malan hadunun sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginye son huguye.
1: Abalabaw dagunin Jesusu hemplu lehon, laringa.
3: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyen luago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gon, ni yubudiri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligi, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinye gatun.
3: Wuri arida guadibu.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru. Abata gome serun adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagadu na Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
10: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lung.
3: Biang watigibu huguyele, ma farara humuti hilugun bagasu o hilugun la burigu lunhanuguni ata duna lida luweire meraguni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funagia yebelu tarida wagwagu dun lida luweire emeraguni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri garigia, gundati lau kate werigu tileladiga bai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
3: Ida linha li Gabriel laru em Rabongi. Kakate omu bai gayara la nou chagoi. Ita linha kei aba lirara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li charirigo. Aba la bouchon. Aba la weiritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadigun du nuru hadibu luago luburebu.
1: Aba ya laninha go Jesusu.
3: Kakate omu bai gayara la nou chagoni laru em Rabongi. Itara linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidan uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lida buri sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
8: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Abalon nabuni Jesusu.
3: Bururuti lu benari cielo. Hoche huma lu gayara belan hebelurun lidangye. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Uge le bau gu dupe hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba. Aba melona bunu, laniga mehun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron aniga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadargo. Aba meti lona bunu, laniga me. Aniga nali hun, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani. Ligia bahayahu ha, akunhia mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwe ha bungi. Hugiye me asagaru wa bogudi. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagiye ba furumi yatia. Hame tiye furumi yatia banyagwe to, hagiye ba agumbo honi.
1: Didameme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
8: Bai bayage, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
3: Hei ba, haniaga me lu uguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiya hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiya larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigen haruga, la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
3: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungi yu. Lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu bungi yu. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
7: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
3: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herede rumaniyo, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba lariye da guagadni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gu hun farise ugu.
3: Furume guarige hidangia, an egu adali lugu bagasu, o li lugu la burigu lidan aba fusu lidan luwiri emera guni, la saga rubay nyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye gu hon.
3: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru. Nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, nudame la liabin le, amisra habalibu, laringa me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisra habali,
3: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
3: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omwebu adineru ni, abalona ha amisra ha sarago grigi da le chilhali ore lua dinero ni abalona ni lumuso ania ka ho amisra hotia kemon aranse li son kate son hagia abaharia go lago sian la hodi darin ka furumieti son lia nagani ha ba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sianti nidi Larinha ga aba, agan had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi no ferud na bana, sinyati nidi. Larinha ga ya aba, sunlinha na marido, ligia sinyalubay nidi, na le lagirbu dubay musu, aba labahu da ni sunkati le lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinha go lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banunga nya meha agudeme banya, a sinyako banya ongwa, adanima banya, Hama hamarihi banya. Lari gen la diga ni, abalaniya gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. La diga nariya hane hun, lagua bain la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara aragun abalarinye guhon.
3: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita guaba hidage ladiga abawayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lo larihen ahin kabahu bay lubay lo lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere y wadagma na gumucha. Eher ha baha arih balin lao. Haniega me, gumesiste wuguri le ama wadagma no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gien nyuruti furumi lo la saminaron, ahin gayara bay lubay lagendu hao disi milu sudarago luma le hao bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha ariyaga lon, lo mawori bo ha hama, lo hebelu non lidon darangilo. Itala linye lubayti, furumi gwaare hitagye, le migno ti son le lumabay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubasoa, kabagya u hon la, ma bwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la bui dira gudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
7: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu gu.
3: Nyenye me haba eyubu diri risiti. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariya wago baino buwago. Ariya ga baino idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga guwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noy. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba duwe ru nini yubudiri. Aba larinya gulon, duwe nu muti saba rinya garaba. Abati larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dini aba, larinya galon, aginya buguya. Atri nyimba duwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, Anu habigarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
3: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mibebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marichara kubay lida le mibebay, Marisha na kubay ginya lida le gibe bay. Ahon lubay ti magunflirun lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubaw le. Kabagya afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo. Kabagya ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le servi don abba grigi hon bian iubudirgo. La dega liere gu duba abba lun, linsi deme abba lun. O uvera bai lan lun abba, la nge me le abba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungio luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, abba hejere han lau Jesusu, la dega hinsi en la sensu hon. Abba dilarien gu Jesusu hon.
3: Hugu yarufu dagu manye hongu wa kei buitin hagibu ga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai grigi ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lubungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio. Ani sun grigi ya, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aban letera li da gen li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nye gien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu?
3: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufinu tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hauveyu ladinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirag, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihin aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lu, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
7: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulu gu,
3: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suliabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
0: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
3: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lun hadugani le uwagu belarinyago bungi yuhun lun hadugani, lun ti harinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lun bai wadugani wadiga.
1: di dalam sigiru Yesus luo Yesus Jerusalem abalas gede labadi naguage Samaria luma Galilea dan lelaciri rubeli da abalirir fulasu abahayabi disi wugurnya gawagu tin lepura lubaron abahereder disi loi abahagu oragun lun iter
2: Jesus maestro gudeme o mabu
1: dan lelahi balinha Jesus abalarinha guhon
3: heiba ajuda guhon guhon fadirigo
1: dan lehodin luboi abahareidago yinti abahadage dan lelarihi belago areidago alla abalagiri budulenyi luboi Jesus adimurehina buiti lago bungiu lau umala liheleti abalahu drogun dari la dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun anistamari na uguri ligi abatilariengu Jesus
3: madisi nya noreidago tinha aganya ge hahibiri nefo aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bungi
1: abatilariye gulu ugiri ligia
3: saraba baiba arita wadi wala duga pafinye
1: abahali gudini fariseo gu Jesusu ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon
3: damele lagumesera larui habungi yo marihi bai mariya wakubai aniha o anigita ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yo hagana guwa
1: abatilariye gu hon lani disipulu gu
3: la chiluru bada lumemeni halilame hanigi lu huma badnala ibini luaguru gaba weyu gamalumo masusara dube lida da ligie larinya wakuba hun aniha Kristu ya o anigi ta yagata midi huma harigi mafala ron humanyame ladiga itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luagun le aba itra luba dame le nagirbudun ubo wagun awle wuguri garo wurgati ani luti na sufri ron sarago furumi me bene se hagia me gurige halani na dale nau kemi hala susere dun lida lidani noe itaro lubagi hala susere dun lida burime weyu le niabigule aule wuguri karu wargati dame haligia heredere me gurige eiga ata amari ida isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune aba liabi gura aba hanyara dagun sungu bai itaro lubagi nye kei la susere dun lida lidani lotu heredere gurige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna dan le lafri dobe loto uburugu gye Sodoma abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gye abalafaru gunia sungu bai itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati lidame weyu ligia le guriga le bogdi bai toi luba ahe anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare le guriga le arabu bai lida aure ligia magiribu dala lubium Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi ti li bagari ya ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
3: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
7: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labaudago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, loa gulunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
3: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalariya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariya gun Jesusu.
3: Aniha alariya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Nariya harehon, Lagu lichi kubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun awle uguri garu wargati ubo wagon nadare ruba funasa afia ni hada grige hauboa gubanya.
1: Ruyati Jesus aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago o hamale gibge bongiu, anangaya amu grige kei nikata, lariega.
3: Aba hodin bian wugunia templu rugo afuri de lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi, le fariseu, rara linha la furidu, lariega. Pungi, seremi no muti blago mitana na kei hibiri grigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubra hati licenso na gomadile, ayunara tina bia uwei aso lida di maso luna gunfliru boma, runu mutiginha disi lida ge kada sale belu ritunu bom, ahinti agubra hati licenso na gomadi, aba le redero disi, ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinelo, le luenu luna bom lanangu lungu, abohar gulei lanigu agulau igarigo, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Nariega rehun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibin yulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea naguti lungu a weiri, una bubeila nugu, ahin le una bubeila nangu lungua, weiri beila nugu.
1: Ana hoa tinguia irahi in lu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disciplu gugate le, abaha denha honha ananha balinha irahiya. Abalarinha go Jesus hon, luha segiru ananhaya irahin lun, abalarinha go hon, lanigo.
3: Iger huma lunha yabi irahin numo, mamahara huma, ladeka haitara banya kei irahin, hagi elilenda banya laruin habungio, ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungio ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalge dani abahadage abutigu Jesusu, laniega lun.
11: Maestro buit. Ka lumbu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Lariega Jesusu lung.
3: Ka wagu bariega no buiti, abar gunyan buiti, bungiu. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariega wugiri ligie lung.
11: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariega lung.
3: Mege gili aba kate lomba dugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dale lagambu bali wuguri le kate le. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
3: Hene gu ti lunhe belu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyo aba agusa. Sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
8: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
3: Le hasin yorubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
0: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarunibu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu loginye lida ubole, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasijelo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburu habai profeta gu nuagu aule wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyo. Ehera haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine haba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon kala wagu ladimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan lela gambu bali marihiti ligia hasigri sarago gerigia abalalig daha kalasu serebay. Aba hariye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyinge. Aba ti laguwa raha lariyaga.
12: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
12: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalariye gulun.
3: Kapa buse rumbe na dugun bun.
1: aba larinha gulum.
12: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulum.
3: Ibiha bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri, disi tigiri ti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
13: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Abatilarariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan tile harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Zaqueu, aba lariengu lun Jesusu.
14: Nabureme, nichiga lamida le numa boi hongu demetinha. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lau ayera aguni. Nagu yigidu bagadri wai asusigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
3: Selihali asalbaru ni tido muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia niabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargati. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariu ihabungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
3: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna halarigi, luhariengu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani luharu iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachunu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la lagaye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu agun bisensu. Larinyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habia ma, Aba larinyagun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginye larinyagun lun, baguma dihalida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinyagun, nabureme, aniha bisensu. Arida numutitida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Aba tilarinyagun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
3: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
3: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Aba larinyegu uruwe.
3: Narinya hanehon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lon. Le mamati, ibi nile lumabay lagida ruba luwe. Ahayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
1: Larinye larinyegu Jesusu kate ile, aba lasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalariye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
3: heba lidan lirere fulasu le wagibu gienbe. Damele hechiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya hari.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.